Ako po si Jim Paredes, pumabati sa inyo dito sa Radyo Dalisay. Umaasa po ako na ang buhay nyo ay puno ng kaligayahan at laro na dalisay.

0: Yeah, folks, live here tonight, Black Eyed Peas, yan, Apple the Apps, alam nyo naman yan, Where is the Love? Ang Where is the Love, nandito po sa Radyo Dalisay FM 993. So, kasama natin ngayon ang dalawang, I wouldn't say veterano, pero mga upcoming, mga
1: graduates
0: ng DJs. Yan po ang pag-uusapan natin ngayon, mga kagagraduate lang nitong dalawang to. Pagiging DJs diyan sa may Redfern ba yan?
1: Yeah, Redfern ano, community center, DJs.
0: DJs, okay.
1: DJ class, yeah.
0: Noel Bailon, pwede mong explain further kung ano yung ano, anong makukuha nila dito sa pagiging DJs? Marami na, dumadami na po mga Pilipinong DJs dito. Ah, yeah, nandito si ano,
1: DJ,
0: si DJ Rai.
1: Sanojo.
0: Yeah, DJ Sanojo. Wow. So, DJ Sanojo.
1: Siya yung ano eh, siya yung talaga newly grad. So, you can explain what happening.
0: Oh, sige. DJ Sanojo, can you explain further ano yung mga benefits makukuha mo biging Filipino DJs dito sa Sydney, Australia?
2: Yeah. Unang-una, makakakuha tayo ng certificate, then aatin ka ng mga 10 session.
1: 10 weeks. Every Thursday.
2: Every Thursday. Then, kailangan mong tapusin yun. Then, marami ka talagang matututunan habang pumapasok doon. Yung mga basic na pag-aaralan mo about doon sa controller, sa pag-DJ.
0: Oh, yeah. Very impressive, ha? Kasi ngayon ko lang narinig yung DJ sa Redfern. Mm-hmm. Pero it's very interesting. Maraming mga matututunan ka dyan. Richard, pagiging si Richard, DJs na siya, no? Mm-hmm. So, can you explain further, ano yung pinakagusto mong sa DJing ng ano? Diyan sa Redfern.
2: Siyempre yung pag-mimix ng mga music, tawag dito, yung i-bend mo yung mga gusto mong kanta, yung from the disco to the hip-hop, iba-iba.
0: Ah, okay, iba-iba.
2: Yeah.
1: Depende sa general.
0: Mm-hmm. Noel, ano ba yan? Meron bang resemblance yung mga DJs sa Philippines saka dito sa Sydney, Australia? Ano sa tingin mo?
1: Meron naman siguro kasi nga ano as in rin sa ano di ba sa Philippines yung DJ.
0: DJ yeah,
1: so
0: marami.
1: Mas maganda ngayon kasi nga parang ano eh nationwide na yung DJ ngayon eh.
0: Nationwide,
1: so mas in ngayon trending sa mga ano mga estudyante ganyan.
0: Mga estudyante maraming gustong mag-DJ sa no.
1: DJ, so. Lalo na yung mga babae. Lalo mas marami mga babae. Ngayon,
0: kasi, marami.
1: Tinalo na tayo mga lalaki so.
0: Puro ba? Alam mo yung DJing ng mga babae?
1: Dami sa FB, sa Instagram.
0: Sa totoo lang, marami mga magagaling na babae na DJs, ano? At siyempre, pagiging DJs, kung lana, pag kunyari may itsura ka, tapos magaling kang sumayaw, tapos meron ka pang showmanship, ano na yan, parang full package na yan, magiging DJs, no? Imagine mo, sumasayaw ganun sa, ano, sa entablado, and then at the same time, nag-DJs, no? Ano, in nga talaga yan, ano?
1: Mas in nga ngayon yung mga babae, kasi tinalo na daw yung mga lalaki, yun ang nakikita ko sana.
0: Sa tinalo
1: mga
0: na mga
1: word nila, mga vlog nila.
0: Vlog nila?
1: DJ.
0: I'm sure maraming magagandang mga DJs na, ano, no? Babae, no? parang, kasi totoo lang, ano, para maging complete package ka, kailangan maganda yung aura mo, tapos at the same time, meron ka pang mga, not necessarily mga DJ outfits, pero pag maganda yung suot mo, talagang very attractive, tapos magaling ka mag-DJs, parang ano na yan, pelikula na yan, parang ka na nasa pelikula.
1: Kasi kayo man, pagka naging DJ ako, nangyari, di ba, yung hobby mo sa music,
0: okay.
1: Tapos sa DJ, nailabas mo yung gusto mo, tapos, yeah. Pwede mo maging business din eh.
0: Sa totoo lang yan.
1: So katulad nung ano, sa amin, di ba, sinama ko to si DJ Sanorjo eh. Yung may birthday, nag-DJ kami, birthday, tapos, may bayad naman. Okay naman yung bayad. So, enjoy.
2: Saka ang kagandahan kasi dito sa pag-DJ, nag-i-enjoy ka na, kumikita ka pa.
0: Okay.
2: Ayun yung ano, parang, parang hindi mo iniisip na nagtatrabaho pala ako.
0: Ako lang, if you're gonna ask me, pero sa totoo lang, I don't know, how many years I am in Radio Dalisay FM 993 in Northside Radio, 13 years na ako dito. To be, hindi ko siya sabing to be exact, no? Pero I think it's more than that. The reason why I'm still here, kasi gusto ko yung ginagawa ko, no? Parang nagugustuhan ko. So, ibig sabihin, like for you guys, bago kayo, parang gusto mo yung ginagawa mo maging DJs. Tapos, nagkakaroon ka ng expression, self-expression ang tawag. Yeah. Ine-express mo talaga kung anong gusto mo mangyari sa repertoire mo o sa event na inahawakan mo para ma-impress sila. I think that's how it should be, no?
1: And then, ano, you can meet new people and then they're gonna give you more gigs.
0: Oh, more gigs. Oh, pag nagustuhan ka, no? So, ang package din dyan is kailangan magustuhan yung gig na ginagawa mo. Diba?
1: And then may mga sample ka rin. So, minsan pagka first time mo mag-DJ, kailangan, ano, punta ka muna sa mga pre-show for exposure. Plan namin ganun.
0: Pre-exposure.
1: Exposure muna. Tanggap ka muna ng pre-gig.
0: Papa, tama na, Noel. Meron akong question. Kasi ako, based on my ano experience, pagka nag-DJs ka ba, then, alam mo na yung repertoire mo, no? Marami ka ng kakalikutin dyan. Alam mo na kung anong patutukin mo. Pero aside from that, what about yung self-expression mo naman on stage? Magpe-perform ka on stage?
1: Kailangan kasi, una yan, yung bago pa lang kami, lakas ng kaba mo, siyempre. Hindi mo alam kung excited ka. Excited yan, nagsama yung excited na kabado ka. Kasi inisip mo, magkakamali ka. Or perfect. Diba?
0: Totoo lang yun. Hindi natural.
1: Pero kailangan naka-prepare ka eh. Kasi kami, bago kami sumabak nun, last minute, last minute, nag-practice kami, last minute. Tapos, 1 hour, mag-play na kami sa stage.
0: Tama.
1: Diba, nangyari din sa mga friends namin, mga classmates namin, DJ. Ganun din, the same thing.
0: Pero sinasabi ko sa'yo, pagka meron kang self-expression, tapos ginagawa mo talaga yung gusto mo sa stage, magkakaroon ka ng attraction dyan. Parang, who's this guy?
1: Kailangan DJs. Kailangan makuha mo yung, ano, yung mood. Yung
0: mga mood ng mga
1: nanonood. Kaya lang kay Victoria, sayang hindi natin na-meet ngayon. So, baka next week pa.
0: Pero talking about sa Redfern, ano, yung DJ dyan, ano, may mga kilala ko dyan katulad ni Ems. Si Ems, I think,
1: si Ems,
0: magaling, alam ko, magaling na performer yan, singer, ano? Tapos at the same time, si, yung ano niya, yung partner niya, yung friend niya, si
1: Lance.
0: Lance Chelcheny.
1: Ang galing rapper, niya, no? One of the rappers in the street.
0: Folks, to give you information, ito si Lance, you know, he's not only an indigenous rapper, but meron siyang, ano, descendant sa Filipino descendants, ano? Kaya pwede talaga sa atin si Lance mag-combine. Bino mo, Lance Chelcheny, rapper, indigenous person, tapos at the same time, ano, with Filipino descent. Ang galing yan. So, nakausap naman natin si Lance, di ba? And say hi to, ano, mga kasama natin, si, who's this guy? Si, ano, si Ems. And then si, sino kasama ni Ems? Which is, yung mga grupo ng, ano, grupo ni Ems, and also si...
1: Ano, sila, Bell.
0: Si Bell. Si Bell. Christabel. Oh, wow. Si Christabel. Ito si Noel.
2: Naalala mo pa yun.
1: Hi, Christabel.
0: Christabel, say hi, Christabel. Talagang, makita mo pala si Christabel. Nako, nine-wave palagi
1: ito,
0: yan.
1: Totoo na ako, parang ice cream.
0: Christabel! Ang ganda na yung Christabel.
1: Ini-invite ka nga sila sa party ko sa 25.
0: Dapat andun si Christabel. Habang nagra-rap ka, Noel, si Christabel sumasayaw.
1: Ira-rap ko siya. Ikot ka.
0: Oh, wow! Christabel yan eh. Ako talaga nung araw pa, you know, I know Christabel for a little bit long, but yun nga, magaling talaga si Christabel. In fact, in-encourage ko siya mag-join sa, ano, sa Boss Richard. Kay Boss Richard.
1: Nabuo yun eh. Long story.
0: Long story. Nabuo yun kasi si Christabel, sabi ko, oh, look at this girl, ang ganda-ganda, ang galing magdala ng damit, ang galing magsuot, ang, you know, magaling pumorma, pero kailangan ito gigs. So, binigyan ko talaga ng gigs doon, tsaka kung saan na after. Tapos, sumama pa sa ano, kay, who's his girl, yung, ano, yung sensational na dancer sa tiga husis. yung indigenous na who's this guy? Si indigenous na rapper. No, he's not a rapper but magaling mag-perform. Nag-viral sa Philippines. Okay. Nag-viral sa Philippines yan.
1: Ay, pinakita mong video nun.
0: Hindi, yung MTV. Yung nagkaroon ng nagkaroon ng concert dito sa Australia.
1: Okay.
0: Di ba? Remember, nagkaroon ng concert sa Australia? At si siya nag-perform dun.
1: Ah, siya ba?
0: Do you remember that name? I forgot. I forgot. Nawala agad sa isip ko eh. Pero that guy, remember, nag-viral din dito sa Australia. Ang dami nagpunta, ang dami nag-support. But anyway, yeah, let's keep on moving now. I'll give you another song right now. Okay, folks, here we go with another song.
1: Bad Boy Slim.
0: Okay, here we go, folks. Yan. Okay, here we go, folks. Right now. Yugyo ka na! Okay, galing na naman sa baon ni Mang Ramon yan. Tuloy-tuloy pa rin po tayo dito sa Radyo Dalisay FM 993.

Tuloy-tuloy pa rin po tayo dito sa Radyo Dali 6 FM 993. Andito ngayon sa live in Northside Radio FM 993. Etong madulas, mahirap paghilapin. Andito na ngayon sa Radyo Dalisay si Noel Ilong Baylon. Yan ang title song niya. Yan ang theme song ni Baylon.

focus, man. My money on my mind. All right, Tommy Tamayo. Tommy Tamayo. Fudge. Happy birthday to you, Fudge. Tommy Tamayo. Maraming may mga birthdays ngayon, pero ang anyo pong lingkod hindi naka-ready sa mga birthday celebrants. Okay? Ha? Huh? Sino? Ni Ems? Oh, Ems! Happy birthday to you, Ems! No? Birthday mo pala yesterday, no? So, birthday, ano, say, si Noel Bailon ang gumabati sa'yo. Ems! Si Ems! Really? Oh, wow! Ems, happy birthday! Happy birthday to you! Enjoy your day yesterday! Wow! Si Christabel, birthday ba? Noel? Birthday na! Anong binigay mo? Ha? Flying kiss? Ang big time yun eh. Big time yun, Noel. Grabe! Wow! Wow, folks! Wow, folks! Enjoy tayo ngayon dyan sa mga birthday celebrants sa Philippines o sa Australia. Okay?